0: kada kini uksat to kada kansa. Yu kada kampi tu kaya pasyani na yun itaka.
1: Yu kada kulata hi sukama yatura kampi hiktapta sa hicharum.

Bolivia suyunchesca, Guajmanta uyunankunan tian, ñankuna uyunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakui alin ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa. Boliviaka, Guajmanta uyunankusu, ñanka Bolivia kashan.

0: Govcom.
1: Bolivia suyunchesca, huagmanta uyunankunan tian, ñankuna uyunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakuy alin ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa. Boliviaka huagmanta uyunankusun, ñanka Bolivia kashan.

0: govcom.
1: Bolivia suy un chesca, huajmanta uñunankunantian, ñankuna uñunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakuy alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka huajmanta uñunankusu, ñanka Bolivia kashan.

0: govcom.
1: Bolivia suy un chesca, huajmanta uñunankunan tian, ñankuna uñunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakuy alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka huajmanta uñunankusun, ñanka Bolivia kashan.